mo ki gbogbo eyin omo Olorun mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu kakakiri agbala aye ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday oni ni ojo 17:20 number ti o se pin ojo 17:20 tumo si 17/09/2026 se gbogbo awon ojo ti o ba ti se pin mo ma fe fi gbe testimony enikan ni woli iyolamo ti ko si be ni a se to nbe ninu e ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok la aro yi pastor Dekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo ki po rire e n ba gbianju e lati attend the service la aro yi ore ti o ni tan le mo lai lai oluwa lo n fe se nu aye re e ma bo ni bi pepe o ati omode ati agba e ja wa kunle ja wa do bale ka dupe lowo ologun ajobo and e gbo mi isin taro yi iwasu mi lori afefe oniyo ni bo ma change nkan kan fun idi kan tabo mi enikan le change nkan be ni ma change nkan kan fun idi kan tabo mi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok dadi e do bale nwaju e mo mi ekunle e ma bo ni bi pepe enikan ni bo pepe mu bi kanu le yin ibi to n do bale si to nkunle si yen oni won pe ni pepe e ja jo dupe lowo alagbada ina baba mi kiki oye ari ku yeri e ja mo yi ka otun ka mo yi ka osi ka mo gbe Olorun yi ga oba re oba

0: ogofu mesaya o gbe yin omo lohun injo le dide nibi to wa
1: mi ma boya bo se ngbo mi nbe yen o le ki hallelujah yo kan hallelujah hallelujah yen yo mu itusile lowo gbogbo emi to nbe nu e lo fi ke le kan soso o ditiki je ki awon mo le yan yo si ya. Are you ready? Jo ma woju eni to nbe legbe e kokko gbe owo yen sori bayi mi mo bo yo le ki hallelujah nla Oluwa ni iko mi loju ese awon to nwoju Oluwa mesan okun ti won fi de ile omo ti omo fi le duo nibe ninu hallelujah yen ni attitude ninu awon mesan awon meta yo feel owo agbara won le subulu le won o laje angeli lo sise abe ni iseju kan ise abe temi mimo ko gba akoko so ese okan yin paya ninu hallelujah yi Oluwa ni wo awon 13 ipele ti won ki de ninu iran oni iko mi bi won ba le ki hallelujah ohun Olorun yo si ja yo wo igana yen oni nigba ti o ba fi di September 6 ni 2027 in to ni ki nso niyan bi Jesu ba fa bibo e seyin oni so fun won awon meta la yen won a ti ra moto meji

0: gbogbo eyin ara Sunna Church pe pe yo pon mo Sunna Church laare awon eyan bo ni awon Sunna Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo se ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi Pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sunna Church mo ki po ire e n ba gbianju e lati attend the service laaro yi ore ti o ni tan le mo lai lai Oluwa lo fe se nu aye re
1: oruko mi ni Oluseyin Aladipo lati Ibadan ni odun to lo baba ni ka jeje bi oro ojo ba yin na ni ni ojo majem ori awon omo mi ni mo jeje le mo wa dupe lowo Olorun alaye ipe ni odun to lo ohun ti mo so fun Olorun ni pe to ba je pe looto looto iyawo re ni mo se

0: Nice. Oh my God. Gbogbo eyan di owo mejeji mo wi yin. Asotele mi ati gbogbo adua ti mo ngba fun o kan si ami yo ba o lara mu. E wa so ni igba meje Oluwa dase mi na. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Emi mi mo da soro mi. Mo yonda aye mi fun o dasi. Olorun wonu aye mi towo bo bo se wo. Mo wa fe ko dasi mi loruko baba ti omo ati temi mi mo. Gbogbo le bo fe bo ko o ni testimony. Bi se nlo niyan o, bi se nsele lojojumo niyan. Ijo wo lo tan radio to ni gbo eri. Ijo wo lo tan radio e to ni gbo kawon eyan soro yin ayo. Iwo lo kan. Gbogbo omo Olorun ore to kan san laaro yi. Ida mewa to kan san laaro yi Olorun da soro temi na. Ngbo ba dola ma to tesi waju. Gbogbo eyan mu ore Oluwa da soro mi. Account number church ni 1966 36 38 73. Etun pe 1966 36 38 73. Access Bank Comfort Life Mission International New Gbeja the account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47. Comfort Life Mission International New Gbeja the First Bank ni yen. Gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe Oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi Pastor Odekunle Epaphras. Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok, YouTube ati Facebook. And gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni, oni ni won bi o. Oni Olorun mark wedding anniversary. Eyin te mark birthday yin loni na, oye ekunle. E je ki n so tele. Bayi ni Oluwa wi eyan omo Olorun ti won bi loni. Ilekun to ro pe yo si. Bo ti e je pa arin osu lawa, ose yi ni o si fun o. Testimony to so ri, owo to ri gbari. Anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 08088716566 08088716566 E send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.
1: The drive home from work can be so uneventful. Let's spice that up for you with some great music, useful information, and a whole lot of fun on the Drive Time Show, 4 p.m. every weekday on Classic FM 91.1.